0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zonggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahina nga chui lingxin xiongtang.
2: Mingja tambarla ka dine tangwa. Lo mingsu nga cha dega raja mingze tira maa mongbo xeke ka dine tang ye ye. Tetara tse na, tsu jay ne mingze la mbatsu tese pa ma zi. Mingze jo ngowen ja la. Tsu yin xe ne, mingja tungzi la chenzen zi mu tabi. Mingnu mtian ba wang, yon na ming tungzi mongwa le xio jen tingiri. Ming mongbo nyang tisi ne tangwa. Ming mongbo nyang tisi ne tang na, mingze mongbo pingchen la xio jen tia ba tong. Ta na nying ka mongbo wong zungi yen de. Biar na, Donggu ming tang yura da jonin gupe mingze sang, li chua xioan gupe ming tang na. Donggu zi muta pa ma zi, dewe ming mongbo nyam da tang gu je ngibara da ming ba la tra gu. Chia mongbo tang wa. Ming tang go chia mongbo tang na po jira long wa tong. Ming xia ne lu ting da dilin zibara ma ping la. Chia ra xi na, ming tang go chia zhen jang puwa gong za tang na chu la. Lu ming su nga cha dega rai jia ming tang ji gama nga wu nong da chia ma tang na zong. Ming tang ji tiama tao ngijie mzi ba. Ming tang ji jira duzi cika ne duzi jiga nong da lu ting da mingze ji nubba tian ye ye be. Tiama tao ngijie zia na ming nu tiambara baji tia se. Ming tang go gongde dara sama sawa. Ming tang go lu ting mingba za tang di na ming nu tiam muta ba ma zi. Cao jia na darong cesu la ninka zongiri. Biar na chua xie jio pa mingze dong ninze rin gui bie mingze tang go Tsa mong wo seri su la nzian gu xian, ngu ming tang go chung ting ni tang mara wa yin.

0: Leci zombe pa dawa tere. Rojo pa hira namje. Hirke chingu ki ma pa da je. Hayam.
1: Düsere sanjur.
2: Düsere sanjura.
3: Sen naba to kungan so shang la mlam ne gamang ngai sanjuru shu yi. Ne de ran shong ju tang yi ji shu ju wan jun zhen ge. Ran shong ju tang yi ju lin wu lin ga ge chong de zu xiong nong ni. Zhong yang gen zhe yu chong de gong de yu zha dang lo yong nong yu ba ma zi. Ran jun de li dun ti xin ju dang gui zhen nong yu ba zi. Kong ge wu zhu rong ga zhu ji jun zhe sa tian dang ya qi ru dong a dang. Yu nan jin ji ru xiu xi ju ru gong de du ni. Mang cu nian zhang ji cu mi xiu zu dang ru song ne dun ji du. Kyuja hi di, Mareka ki maang tuji tuan naang dan hi naang, denja nawa ji saang ma chi para duido dunggu bi nesu nunga. Hiatse nye du ni, zhungyang ki hingang kuyo song xiong da hir cho chung zhu bi, rang zhung la nye zhu hi jo zhe bi maang tuji yinbur xiu jir ju, tian dun hi re ka tuji para nye duan nye za guyo ba shi. Da ten tian dun hi re nung, lasa zhungje dan zhu wi nye duan ju sun yu bi nung, do kur qin bu hi bi nye duan jie yu ba dan. Yezi zhongqie tanzhe wei ni dun sun yue ba, loga zhongqie tanzhe wei ni dun ni yue ba, ninzhi zhongqie tanzhe wei ni dun ni yue ba, tiangdu zhongqie tanzhe wei ni dun jie yue ba, naju zhongqie tanzhe wei ni dun zhou yue ba, ran xiong zhu jinzhe yue li kong tanzhe wei ni dun ni yue bi nong, do ku qin bu hi bi ni dun jie yue ba zhi. Da ting yin bu ru xue jie hi bi, yin kan ku you tanzhe wei ni dun yi ji hi sun yue ba zhi. Da ting tian dun ru hi bi, Nidun ka nidira la zhi zhung qia tang li kong ka la zhu zhu ru zhi zhu xie ba zhi.
2: Gama nga yi san zhu ru zang yin qi zhu xie bi mi lu.
3: Xie cai nidun ni jing a zhu rang xiong yung si yung san zhu ru yung ni kang ki san zhu zhen zha cong zhu ni rang zhong ji xie lu nidun ni zhu lu lu zhen zhen zhu ji. Liu cai xie gun zhi yu ni chu ru mu zhu xie ba zhi. Xie du xie ba yin na, da ting ji liu zhen zhen du ru du cai bji xie gun nu. Biu jie tuan mo ma yi bi ku kong ji li jia dang, ding si bi mi rik ring ni. Pi zun cu bi ring ni yu gu ru. Xie ru tuan kong ji jie li jia yi cu ba dang, ring ni yu gu ru niam ni dang, cong lin zhen cong. Zi xue gu chi su xie di, biu ji bang ju ru bi cai tu bi gong peng zhu ju ru gu xiu sa ba jin jun ba zhi. Kaasun jiaxi xiexian kan sangjur yunin kan ki lu ngan qian jun a bian guo yao bun zu bi jue dun zu yu men zhe sangjun zhen zha cong cong ni. Qiu you ni jia ke chen yin xiong wo de gong de dong chu ru ngo zhe xie bu ma xie. Sang gui bi dun bi zhe wa lin dai ba tang. Xie de bu yi bu zhang yun ba yang wu lin ji xie lu ni du nian a lun qun du. Xie de bi jiang yun xie de li kong zhen zu xie ni ke li dan zhe wu cheng zhu ru qi di zu yi qi dun xia xue ban ni. Ke li dan zhe wu cheng zhu ru Nei duan chi nga da cha duan xie xie dang yu san xie xin. Rin tang guo dong chu ru ju sun da cha jie ni bi yu nu ru guo jia tian luan xie ba dang. Zi ni ru ma ngu guo dong chu ru nian ni da cha ni xie lu xie ba ma xin. Zi tu chi ju gu da cha guo chim da ra yu an dam ji lu yu ji xie ba xin. Ya ke duan zi ju ji ka song yong ra yi bi zhang yi lu ngu ba ra yi da tang bu ni yi bi ba ra ya yong ji yi chun yin ji zuo li ki li ji ki bu xin bu ru guo dong chu ru Nyin chi yi dong sun jia nga zhu nga jie dang cha yi xin pa di, du chong pa li jia cha jo jie dang cha nyin pa yu ba zhi. Jia zi xie zhe kan san jor yun li kan ki, kan ni cho bi, jia zi xie zhe kan ki cha jin yun di chong di to. Du kan zu zhi bu yin zhe yun ki gu bi, zhong qie di yun mung wi li yu dian bu tu bi, yu du xi chang ma tu bi qim chang. Yun ki bu dong kan bi ngay sun cha gong no jo ni, yi zi xie bi xia yu dong yun jing ji chu zi to ru dong ju ru gong di dong ju yin xie xin ga. Chubi bu yi, nian xia yin chuan zhong qie tu cu bi, chu yi ngui zi du dang, cui dang zu zhong jie liu ngui zi cong du tu ni, san gui bi xie du xie ba yin na. Chubi bi, lu ngan xin jun a bi ren, chu yi ngui zi du dang, chun yong le qie ba xie ba dang, ri yu lang lu dang, si ju ji cie yi ma la, yi zi qiang ni, li rui tui ba xie ka ra, chun zhong chung gi ma yi zi gui jie, qi xun sen ni, chu yi tun kong ki ca jin jie du dang, chu qie, ngui zi du bi tu ru dong tui ba xie ju ren ge. Kanyi, kurbi hinzhi bujang, buru nu, rudi rigi si yi, nyu yu du nyanzhi jia zuji zhong qi kutu rizhi dan jia chi nuwa dan. Buru nu, rudi rigi si yi, kurbi hi di dan, hiuman zhilu duen nyari hi ba dan, jia hi, dian zheng la zheng zhu hi gu bi, hiya zha nuwa dan zha. 아디 코피 링틴라 마든 진주당 자효진이 카 주시바라 냥자자토니 가도난조라 현족 휴바지 세나바 틴디 두서라 상조 휴차라
4: 샤지딩고르
5: Chopsomje, Shotsu, Tsui, Dokuch, China.

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie le che
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

Ladin tula kan nanina, bu kawe junche jindo guarmasi. Uru lasa junche che, uso nikum. Tula kan nanina, shulo tuje dumpi duche to zimbadam, bujer sunzin gabo y kutu so, sha deba hin. Tula kan dini chi, jabe mureche tunje tumbamasi. Tinzi war, za tun yam roche, za sinchang tun yum. Zula kanti ni la, longo doncha ke lu ju din, rasa chunan zula ku na, ta si bagor nong do cha gyu. Di din zu na, jasa gongju janani din zhang pi, jo sa cha mo ni yin xin, jata ramu qi zula ku na, ta si ramu qi kor do ni yu qin. Di din zu na, bi yu ni, bi sa chu zun qi din zhang pi, jo mu shu du ji yin, zula kan di nin si gui ba dang, nong ge gu song tuk din si jia, rin tang na do da zhe wa si yin. Rong jia ka wei jiong la, rin da zhe wei gun di nang ki gar cu xin, zhang si ma lang ba yu pi, rong ni bu chu ji yin pi ngui ni xie na, di na rong ni jia bu ba dang zi ji yin pi, ni rong mu ri jia rin ni la, Tewi gajin da yungzun si gubi ngurru si wang me do sinti ni si xiong. Lo chong chubu chumwe yu dan go la, di nga hai chan lo chong lo zheng nga ba jinjan song ba ge lo ma, lo xio cha ba ge chi to, ta di zong la ka na ni, zo do ge zo yu dan no la, zong ba bong chong chong ma ge, ta di zong la ko na ni, cham zhur do cha. Zongba bu chun chun ki rong mreka rinni la gai yin do di mu je sambata chunwa shi de ge.

Chobo namba, ta song nipi lo ji ta gui mabu shiba di senpa po nga wang ke pa ma do a ji chobo ji la pala ji. Xia la chang do ba hiyo zong do yo bi senpa po ba san zong ga jia kange long chi jia sen zhu yong la pa wi lo ji kata ka bo shiba di nyata jia nyan guo.

Chobu namba, linci jinjou do rinchini chobu so la, jiba jimi tinzin kutung wei lo ji, nyingi noba shiba di pyu ni, chi namba, nga cui kanki longchin jia, rongyang ji shinkan linci la gabu nawa ya xiu zo jido, nyingi dar tosang chobu yung wei, mendu shi jingi.

아니 대소지 내제지 민 대소지 다기지 아 취강다 간이나 대소다 자와 요난 자와 진지진 자와 옛날에 땡땡민 자와 옛날에 강다니 자와던 자와라서 뭐 진세 아 가롱 그 토니 아니 얘기라 그 다야 비기 민 땡들라 지저지 민세기 다텔라 지저지 민세기 지접세기 비 진세 처리세리라 지세기 비 진세 때 건 대절기 민 접이 지스타비 미바이자 텔라 지세기 드네 드 yana drips ya ta gibi jinsi chirisina tine deje ji mingi jis tapi mingi ba yansa ji dada njewa la soba jinsi kanru gu goni dripi mingi ba yansa tila drips tali ji drips tine dila sacha piyanda da kanga jansi gaya tani sun yorwa te yu tampu ndeje l dha te la tini shini ten ye la drondu ji drip dha ta pe gana lop khang ta tine sakhang ta chalam aya tine shingba Zoba, Tsenripa, Serbam, Kumik Jawa, Loku, Nankap. That's what I'm saying. Janzin, Janzin, Nornzin, Chinzin, Kangtung, Lhasa, Nganzo, Ngenjijimi. Ngenjijimi, Pachiwa, Tsoma, Ta Jirijimi. That's Jirijimi, Jinsa, Jirijimi. But Lopkang, Dabarin, Tsoma, Yinjina, Shetanka, Lop, Seate, Kang, Seate, Nini, Soso, Te, Ani, Rana, Soso, Jirijina, Dagi, Diji, Ngimi, Chati. Kang, Seate, Ta, Komba. Mulasa, Nganzo, Tsunda, Tsosa, Komba. lop sedile nga so tena kaya runga chi nga so lojong lop tera ta tenyi de nyandu chedi ni lokang se yungi kasi la lojong shi sa ji kongba ka tenyi ngo de tengi duwa tenyi de nga so lomtsen cho ni lojong shi sa ji kongba tegi mingi la lokang se ta bari wana lokang se ta gi biki jinsen kaan re se bayi na lop sedile tena lojong shi giyo kang se de lojong shi sa ka kongba yin bayi za lokang se tenyi de lokang se ni re re re tela dala jake shi ji yo bari tela ngisi ya ji yo bari tela jinsen ki ji duwa tenyi de jita ji mi Sakhang se yun bika se la sama sasi khangba yin ba yin za te la sakhang se. Chalam se di la menkon rosa ke lam te kor chag zubi ke la yin ba yin za te la chalam se. Tene nga son na yun bika se la kabja ji ke nam kab se achi yora. Nam kab se di la ko na nga nono ma hidang shibu la so ba meji shibu te so te chong ni. Ani nga son ma kabja ki doa te la nam kab ta. Tene di la teso tabelan se yun ba yin ko min teso tsoma la rir rir rir tene tagi bi ki jinsen ko tsiri rir ma ndekhe je jindua. Jahye jinduwa, o jinsa tela tini tela jita ju minza gyur. Tene peche na janzin se dila, nga zo na chukla, nawa la janzin se gyur, nawa la janzin se gibi jinsa chiri se dila, nawa te jin sheni di chiri se dila, na yuwa mpo taga jatsoma de kogin zang zang, jato kuwa shi bari. Janzin se dila narwa, naga chuma tsoma de zang gyur, norzin se dila sagirwa, sagir la ta, nga zo ta, se ngir san, kya la sabo rumbu chi, norzan chi te, Ani sagi kanzande pa yana sagi tu yuwa barwa, tina nornzan. Kenzan se diri ting zwa, tina kenzan se gibi jenze chirizina. Ani tinga nona, chu mabuji nzande pa yana, chu mabuji kogu nona chade pa. Ani tela tini, ani nga zo tinga nona ma chaba pa jindwa. Kangtung se diri junhin zwa, junhin ji ko kamba se nana, junhin ji zawa te su, ani chu malu pa yana, ani zawa te su ni kwe chu te su diya, njimni ko tung zwa tabu nga barwa. Tina kangtung se, tina dili ta ndetan deta baka, mi te su la, mi te tar taba lako. Ati re re re ge thon ko ra ja hi ji yue ba ji se hi ji yue ba yin za ni ri si ji bi mi te zo la ta ji zhi ji mi ya na sa peng sun dong na ye xi ba yin ji zhi ji mi sa ge de ga de ra ji de de s te yin de la ta de da ba ge ji zhi de la ani ni mi la ya ji zhi ji ta ba yo re ta mi la ya ji zhi ji ta ba yo re ji zhi ji ta bi ge ni mi da ji zhi ji ta bi ta mi yo re ta pe na ni mi la ji zhi ji ta ba de pe ya na se ben da se ben hi ba ge mi de thomas ga la ta ba re zhe ne se ge zi bi ge ben ba la thoma ta ba re rwa tini tini seji pimpa de sebe hibi minti ke tomi dagir yinba mazi sebe hibi ke jatela tini ani seji pimpa de tomo maiba koni kiri tini tini sebe hibi de seji pimpa de nimi shi wena seji pimpa de sebe hibi tagi biki jinsen chari yi seba yina ju seji chiba mazi ko todori hyakyum chucho yi tenji nipa de dimi ke pimpa yinba yinza seri pimsen taba tini ko rejiri rin dekhi jaji yobari tini lobja taba lan tsuyinba yinjina lojun shi saka cha yina lojun shi saka ra taba yinba yinza tala lobja asa Changlo, Changmi Loma Tabaran Tsunba Yina, Ko Loma Te Kang Loma Yinba Re Se, Na Changma Ko Loma Yinba Re. Ko Tine Changmi Loma Tab. Ta Te Tabar Yinjina, Nimi Jitra Se. Ta Tamin La Jitra Ka Tabar Yinba Re Se. Pe Chakina, Ngo Chimpo Yenke Ji Mechila Ngo Che Se Tabar Yina, Ko Nimi Ma Re Tamin Re Se. Jinsa Chiri Se Dile, Ngo Che Hibi Ki Minta Jo Toma Ka Dasa Ka Yote Mati Marwa. Ngo Che Se Ngo Chimpo Kten Rwa. Ngo chenpo ji ming la ngo che shi ta. Wenja tata ngo chenpo yo pi mte la ngo che shi ta yung di se la te tamin cha sun pa ti. Mte la ngo che ki pa ta tamin shi. Jitsu chiri zina ko ngo che marwa. Ko ngo che ma yin te.

soka nga dola ta sima sam tamba ta poyul la ngobe je ka me ka denba tamme le denba nga rab li gyu sumbe ka taram debe tena chanshin jabu kundume tenba ta manu ba je ka tenri chenpo ta sokhin ge gona tebe ta ta khol ta katan zangka yudro tan siba namda genzo ka nga tenka norban naba tola mingdong tan sorek tena tena shama duzon je ki nimo tura la rancho ki jar ka naba tola pon chorga nindam lagda tobe je ka ta pachim ranyo karbo yurtan roman yibe shama nga son chuka nimo tala la chashi genzo gato nga dola soreka nga dola chashi ta je ke koji ke yangbo sena pyu jin ke zuwu ranang luk su kong korta norba chi ta naba tso je ke jison ka norba naba tola njoke chorga zo je ta cha pung ser nga do so so la yak shin je gona tene tam je tse ke hyungde nga dam nibe tene konso mase tam je ka mo sung dor nga dam nibe je ka ne ta xa lang ke donk rong sa cha cha te ya ri shin shin je gona ko se lu kan za lo pung ser nga dola ham shurin za tse ke kan dola kan do ren zer ki kub da nik se ya shin shin je gona Batang ying som dinda, xin tang rikpa zinba tajie ke, kuwa xinbo ye kundu la, xin ngon som daglam zibe. Ta wana xan xan, tog dan zibe ke, yangbu ke sikar tante la, nyam za nyam tong tong, zai xin ga tong nang diga. Tanda tabi yu be ke, jing kor tada la, ta, tam tong tse ke tse ke ke, ya dung ne, pong jarbo wo tse ke, don lan tu. Mungo don lan xiu diga, tam ke chan kyong ke, kaya kog lab lab ne ke, tse ke nang dong ma chung, mei kam ja xe ne. Kaja ma la cham ne, muge ta lan kyar serbe, pe nang ye yu be. Don tog la be, tene, don su pong rong sa chal ding tajie ke. Tar karbo sima rong ka yug yug tam, darbo shenbo kundu la ka taray ngang da xa. Tartan, nyam da la tina khosin ke pong tang, jang shen pong ni mo, talab taray jag lo ye gamne, donk rong sa cha cha te ye ke ya. Ngon cha xin chor ge ke tomo la, kong jarbo chaduk ke nima la, da ayak shikari jarbo la. Xie tso yung nyuan de ba ta, chan jan long bang so kar yin xe, chum de yung se pe chan luk tang, zam ning se pe kong tok la, sem chiba karbe ke tong da tang, yun ro ve ke nindam ne ya xe, kong chakbe ke ngon so sang bo, tu talo tem di ta pa sang. Tam tsik donk ke kesa ke chanjong zang, shok yer ka kuyne kan di zang, nang tukling ki zon zang mi ba tang, se kam tsik ke mugay ka zon zang, ta kyu cha go zil me la ta, ka den donk tum yak ka di se, nga rang nang rang ka ma yin te, nga deso an yo an sha la, an ji tok tobe ka sam na me, ji tari yin de yak chab di me, ji tari, po gu pung o me, kam pang ke zin lab shok tang, yo luk tse ka chan shok ta, po rang yin li zang me jang, me ba ma kong ma la ta, kam pang, jian nong rang do ta, ham shi tar ki ma yin te, kong kong an shen bo e ye ji, da ayak shi ri ni ma di, shi ni ma den di ji kwa la, tam sung lak tse ka re yin te, kong jar bo shok tang, kong kwa na, ka tso lu me ba shi ju yo, de tso sum kor ke ki jing kwa la, me jia za sung ke ke ne mar to, le sam tong ke pe tse de jang te, tok sam di ke, tabu, tong tong zhuk, le sak pe tong tang zhuk ba la, nge ka yang da ka tsak zhuk ju ba wu, shi yu yar ki chin na, an dek to, chi shu be je ka na, kong a ya dar bu, tarim cha shi be ke, ten di ni mo la, tse ke yar dong tang ke sung lak ta, ma ji tong ning ka rong sa cha cha chu la, yar kam tor chi kuin la ma zhak lap ti de la, ji sung rong sa rang ka lim di ba, dewa li ta li kong ba tang, pong rab ke ne lin si be tong, mir ju ke ta li tong, mirab ting ba ma to ka, sambo kwa shin si be ke tam ta, lam nu ki ja tong ji ji ke sha tam ti la, cha tam di bi yu tang di, kuin la, damso teng rung ka sambha tar je ke tong to ba, rikyar ke tong pi ta yu ke zog le jen ba tar je ke, yo tam di yi tse ka tong la ti na, abi chi je ke se tong ni, shen ra yu ba tang, na ba da ke nyen shok chi, chi tsa mo tat na ba je ka, don ka rung sa cha cha tang, si je pong shing sun bo ta, ga ge yi la rung shing je go na, kuilin ke nyam da la, don ka rung sa cha cha te je ke, talin ke shak le ngang da la, kong je an shing, ayak jar wo la, tok hu bab tse ke ke cha la, nan dong sab ti, rang do pa za me, Tondak sheba tsaka sanpo ta, chalu miba nyingo cheke song, kalin santam namba karin shi, tongke hivyu kesha anra wu se ne, donka rong sa cha cha teke ke kayen rama tongke yin, kutlanda kongwa ayak chika landa tara piu talo.

0: Goli chanjizhara, sakur chijira lutin ju.
1: Yuyi lantor satunba, gana chijia lotuzu.
0: Beje lato.
1: Beje lo churinchi.
2: Sinkena bazo gongkamsa, tata ne bejo longchang nyamchay laikong, kankui longchang jie bujo loto kyo jitui churi. Xiam la bu rangjo jo mezi ka nabri gazi himjo soye zonri nangwe bujo loto la ye zongne. Bu meta lu dawa yipi dapki ta, zaka cipjo kwa ngutun dodu jie xiori loza hirangani.
3: Riri, dinko wii jira ra ye timba, jukar sagi, nyawa yango ngendro langka chiam, jazi yar ta kyomo loda kyunwa, cichu namlang yue jie ngacha ngani rangdi u top, yar su. Kanchun darli, nachi dang xiang xia sako de chadun go zu, jinde jiang bar yuma jaba dang, lui jaba, qiu dongwa ji xia gui, roka de zatang la chun ten dong dang qiap ji, xiu ning nguan gu ge li ga yabu xie gui zi kuen ge, da denno yin na la, ci zhu, nam lang yue jie ngachi ngani rang di u top zon da bai da yiba ge u tong go zu xin ge, deni kanchun darli zu da, pu ge kanchun di yin na da long ban da la pa le ji do, deni da nachi do xiang xia ge sako ka xi la da, ren yi, chadun yin na go zu xin ge, dengwe jinde ge jiong ba di yi la yuma jie ji zi lin ra do, lui jie ji zilinda chu tongji zilinda de yek lega yamo zo gwe ze kyang ga de nin ro ko ga za tong li na la da chen jin tong zo ji ke lega de yi yamo zo chali do ani shu ni ngeng go ke lega da so yamo zo gwe ze kyang ga
2: de ne ci chu som ni de jo ji ga cha ni ne ni ma lang cha de so da dan ja ran de ci chu som ne si de ci chu som par pom to lo de ba zang ro ko ta ka wa cha de chung zin ro u zang lo ji xing bu sa ko ta ga sa dong pa ba ti su ti da ne bu ko go sa gu ci ni je ni si da ga cha ye ne ya tong mi rang ga se Jana tunjuk setan tiap sih. Ya simpel, paham nama tuhiku. Sang ngamal ni tu cok. Tiap rezek ba. Ta pada hebat kita baju som ni tu dua jengah cak ni ni. Ni ma ni cem cuci ni nang ni. Ni ma kita cem te lang cem sung kita. Te lang cem sung tu. Ta dawar hari la dah dan jam dah cop zul ni dah lti nang ni. Tari dawan di dah dah lecang sana. Dah dan jam rida ho. Tene pada hebat kita baju som ni. Pada ngapa kita baju som pula. Pantau tu cokkan kita sih na. Pantau tu lor kita ho. Tene hing rumah cok ge ikzab gujuk. Tiap zaman ruk sakut kawat cah tu cung zin cok. Ui zaman loji hing buk sakut kam sedang pemberi. Suiti tu nampu tegi lah mukus ogri zeda ho.
3: Jiji. Cini sem, cini ngaca ngani cini ya, cini ngaca sempat ni mana di kengke. Guma tu dawa sepo, deji dojin temebi, ngapa kerja dawang si, ngaku lo simpun lo ni hiatu deji jo, jezo ni do, hajin lo tu, nangla lo nu uo kang la ni, yelam hialo, pulu tu bi cila mezi kengke. Dino ina cini sem cini ngaca ngani, cini ya cini ngaca sempat ni mana zon dan ni naja kishinke.
2: Tene ta dawa riri la, jitang saajun milao gen juwaan ka kamkhe che cho riri dao. Tene peda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jie namkur chea cha jipap sin jai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dun sar lakpa nipi ui da xajay to cha chu tolong cho. Ci niya gu ni lakpa namri kamar juu rin, xajay to namkur chea yang cha chun rin du hi. Ta dawaan di zata kama gi jordan rewe te la ti ni, Jena chapa ge pachi ten rang buri zidao. Ten sebra ci chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to cha chu tolong cho gyut. Kantar dawa yipa tegi cha chu ti rang buri zidao.
3: Deni peda yipa ke si imba ci gole hina la, ci pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xu, nye xu ni, nye xu sun, nye xu nga, nye xu zhu. Sun ju ji ci gole yin zi kuen ge. Da gong linga ni ke peda yipa ke da xindo di xio sar go. Xiam la dirin ke zaka ci jo gole ngu zhi qi na.
2: Tene ta tren ki zaka cip jo xio na. Tren na pu me ta lu dawa yipi ci pa ju ni, je da nga pi ci ni bji, riza pob, kama nakwa, njong chung lu ni, chui chi yo, yu ba ngu zho. Pontao xia da ha chino tu, kare namgo na chong namgo ri. Jokpa chutu doyen ta nyingo chutu nipa nila da sutun saam kail. Saan ni pohis chuksoam, za pa saan, njong chu salao. Naan ni pohis chuabi, za penpa, njong chu sami. Ye ni pohis chuonga, za nima, njong chu.

0: 中民那定看我人群就当局，咋里吞比那些没多个缺毛？用是给比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在通。
2: 人家这主播那把做，大大切切年纪办的呢，北京龙城年轻里空康给龙城家总是六个在同一辈来参得嘞。公个来参呢，门里增重来参，每到冬末了也被六个把的落地去办人。俺来参做生活落地人。下面啦，公个来参家六的家庭这些呢，六的弄啦，俺家周末啦东，年长啦家帮忙点子汉子千里团队，加送千米的几万东。
3: 杨总来用阿家卓玛拉家拉用滚卡做比，前头里团着就老太太比高速进度，下面啦，咱们用美多东马拉些比六九八的罗定黑基因。美不黑里半桶油毛啦，总里六个先生先叫你，公众三头总里再谈的，露出下黑洁白的艾玛擦嘞。
2: 前年总理六个在同里进行把个需要。这个节杨总节把差别全把动，拿了农比扎罗两百年来的，绝不乐意比，没吃路了的给莫些儿。这节给莫个钱，没扎两百年里种的，扎了两百来把，大家中间能通个用。这是让个把差别两百的你通个，你先杀他认为朋友的牛马子。 俺做穷的，抓了两不接，别个给把钱的，老长征兵俺做真凶，谢谢姐，穷咱们卡路的，得接俺先动了总批出的，得到呢俺送个爹端来，达到俺做中青农来身边，中青姐没吃饱嘞，听个对，中青姐抱怨抱怨撇起喂，中青来刚给买几把，这些得钱又把钱，中青农都参加几把买呢。
4: 黑黑皮革，没那么久嘞，让你阿三的中秋节没吃皮，不免黑，光明都我用个月。看这位周克吉顿多，杨总呢，恐怕黑洞前面皮，没黑在啦，我悄悄写罢了，里面这连得没黑啦。看这位周克吉，杨总啦，连接皮可可讲没得了。周克吉，看你这个人可特别浓嘞，牛个黑干的，杨总这拉皮顶，可把这安装着人。
2: 接受来家园呢，俺可把同学，这一些，看你的那卡车个，永总节没接了喇叭又装些把嘞，看你给家吃几种馒头，没去了，中下对面明年周克就接了大型，才能移民些。永总前头来接，俺给带小不些个顶头去的，点点滴滴个，让个电话都压得热热，要把见到个前头听个。
4: 可把这安装的马吉巴拉，安插弄的路越比，达达容易公众马戏比对，没那么多拉用。接受来家园呢，俺拉可把同学接把的，伊拉真的，咱们这些学可把接啥的，提出送，安插弄呢，可把这安给的端的，这个拉可把接这些，继续可把接巴拉，我这个比，没拉用安插我个，个么几栋么子端来买。
2: 问题，我这大哥，可把天气个人口个月比，年底我这个就这边安装的热热些呢。可把天干着讲，可把冷开没，得得没对嘛？天热那边，怕说你尿不动去了，咱们跟着还去个。喂，这家给这大当托你些，大大杨总家这一种子老些把么子，这给吃着这些去月比，这个在吗？这吞了马吞就没比。 这个节容易了，可把这个呢，不是泼墨洗一把洗的，水弄脱去。等到节约，俺这个人，谢谢爸妈子，他从可把弄的，得说这连麻将光，给些穷人。对的，你年纪越把得用，年纪就可么多，给某些东西用。俺杨总人，让个龙巴这边杨总人。哦，俺先生，俺大大来他结账一笔，等到该去外面呢，人工接了可把就好。
4: 这尿不动，轻不些。可把这弄来，让个预备给退不动。杨总怎么容我没把我晓得？莫来行为内最近居民匆忙，我当这这个了，我听见了些。这个就动了，却从我东边空晓得，你若东边行行为，可把弄的给些轻不？对的，就送得错，没些没把容忍。
2: 다다 최사자 공도였담. 예 뒤종 용종제 사자도 용인 가바르인바 사최 마틱라. 사제 민트 드위 마히. 메 카바르제 젠다탈라 사자 공도 이메토. 사제 민트가 젠다테 란세 레마자파라 메 돈라 힙다 히시. 용종제 초도 강데 라조 따버쳐요 바톤. 민니 쫑데 솜라니와라 더따 잠시제. 보모 사장의 할루 삼바톤 타니웨 준도 미츠 디줄라 할루 삼바키 임베치여 게히에바톤 용좀지 조가 나 따다 할루 삼비 티제 시추 카바 자사키라여 게차 뉴 마조콘 조카르체 니히손 쮸 터국도아 니 따다 오요치 티테 론소알레요 게히에 용종 사자 더론토 조카르 고기 무 삼바라 나 소와 용어라 치툭 티디 께시에서 유인산네 미티소 롱커 지초 노보히가 기콘크 노네 미히 작은도 캠보히 잡비 잠못테르소 대보히 근고텐테 용종 용종 옌베 용종 지산바라 라사 롱바라 용종 히바 몽보 간다 메토 냥테 지초 쇼라 따장시제 세노 대인도 메냥테 응아르히 미토르나 데티데 베메테르소 대보다 롱커네 마바데 롱테 텐티 쿠발라 nga doka yin nga yue pe ron duk tu chuk ma re ron ko lon ten ton ne ni kon so chuan ro ron long nga ta ta kon chu non to me yu ju ti de ta cha nen da se to be ton pa ki ge pa che te lu la kon ja le me ban da chue la kun ka chu pa chi ma jo chu man ta yon lon da ka la cha le ban ro ye u lem lem to ye yong zong che doka la te te a ja nga ro ge me nga la cha me chu chu Maye kadon ton ton chon sen do mdo. Po gweba le chon nyi si pa yagre. Maye ne tano jagwe tenpa kante ten du. Da ne zon nge sen non le shen gote yi tenpa gong jime pe tancha yapa yin. Ke drokar che utsu kenra she chon pento ma yon. Drokar taki se te. Maye rong kye pa teron re. Chu son te tsu sar de te che she. Kunzu nganzo chon se pa mala tse ima re. Tengen da tso la lente koji re. ke xue yin yong zong jie mi chu qi. De ji me dong la zong hi chur. Ming yi lang kor nong ke yun te xo la te. De ji go yuk zang tong bong ba rong zang xie te. Gantan du kang, nge lo zi zi sa re. Gang tar bomo nga rong ke nabang zi rong to te ta xin man du. Nya chi nya chung cong ma xia la drama ko a xin ko yong ge. Ye ye. Yong zong jie mo la bu jia ji tong te. Rong na mi ko yong. Ji o yo, ta xi du yun hi ren du. ye ye drakar che yong zong che tang la nyen te ge mo chen bo hi ge je ten ke zhong qin nong ke xie ba tong pe me zhe zhong li qiong yong ma zhe ro zo mo te zhe ro zhong ma qiong qiong se wa tong zhong li qiong yong te zhe ro o yo se ten ne ten ke che da so qiong bi zhe re ye ye yong zong che me ke cha ta da ko ke ten ne rong tong zhe wa qi wa me ba ta de nang te a cha rong ne qian sa xin du nga la junyi nanda che du che ta dong ka kyup kyo ju chen jin do ka ye ke chung ni ta tar he de kar che rong ka tong kar la pa chong te po mo chung chung rong sen cha ma je a ja nga yu pa me na ye xue yin long kor che jab go she te yong zong no te de tu ju rong ni yon te ti su de te ngue la yon te ra yong zong ngo zhe she de ji yong zong la ko ngo zhe ra zong she ji ko ni ge dang xue jin me li bi kong bi shou su je Sanglan topo hi gandang to longkor ka. Joka longkor lepa je, zomo ni rong ke chola jatsang she je, lapa yu te, bai he baton. Yon te chon, lada terong she te, bai he teni je. Sanglan te na kohin to la, sanglan ke yeyu ni je, jik to tsongma tsongkong chong chong he chi yin baton. Tada le, jari chuen chi tsongkong gare pu, mong che wa, ja kachi jazo tsongkong yin baton. 从空个个演员的从地冲冲忙不定帮定动王就出把所从近接看你月得到呢冲家接走的月比中世界有所从近动中间捏过接银吧学动我妈我在那座从近大爷控制容了大比冲家近没比中了你的容跟顿多从所顿的得去月比可多比松浪的得为过多的松的 Sanglam la nrokhen che mkir lampa nam tawa le tana kankon rosi tongcha yung mepa tato na. Tada kato le ngay sa tue xue na rongten chung chung ten tarso chiwe ye che wede chongkin tada yin hin. Ki ka drashi gang le yadong ka ye tong che. Yen hin ne nama tue ye tong. kikyo te jagarchi yeton na, yen te tanglin chun che yeton aso, konzo pen chun chong jenpa mayin para ye jenpa tartun na. Toz nyeto sonto chungmi dekon yin. Chachin yue pe chungmi chue chungche che ta la gekon yue te, dekui che kongpar kongla ton te kaku simpi chowa shi chi yue. Chachin mepa te chui chung namu chu ruru she te kongmi jing non de. Kongmi yenda kongla ton te rongka chui kanin she chi yue. Dena, kongzui chowi yongkong zongyu da yinxie yekyo. Shonglang shibur nyenzin yiwa mebar agurche kini yobatong. Ndromi mawi chukya diwito. Denga lingdi jula daji lingxie bejo yojong. Dajia sanglang surche jaukyo ngenpo nyingsong xigiting. Daji lingxie be yege sala misawa xig kirbur lupali. Dento yegendara donang xikimela. Sajia de yenyo do shone yomu mawi, lingdara romu lingxie sui tomi maxi jong. Tata shiman buke mola ngama hikin hajong kun. Drakar ton mwen ropa pomo nyi tosi nyepi kongchong hikin no kongla yad deyo. Kongchui leri kikchong hinpi gongmo chuchu gubar lekar sonti torin para yongame. Gora tey nongka chumichu jun to gori nongka nrupa chola nongwa tongka mechong. Kongchui pomo sumna nrupa yen tong kyung mandrawi. Gori nongka chumichu pomo sumla wukpa hi kootun bepa li yongnyin kongchui leka kye shime hichime la drikin yongme. Kongpa kongmi kikpo tara dara kongla gor nijia inpa tong. Lorin kyorin sosu chue gochi yo. Zhongqir kienpo ndayi no kongpa ndana kongchui changyu cha kongpa yapu hiin. Drakar kongchui dosi gora tana chui kienpo hiin pa tong. Dara mri mandala. Kiri mandawi drupa mongyo. Tsongmar tuyumon ka chechu shi yuba na, rong ka gikong tong gondram to jik kongma tong, zai kongma chichung mi chikpi no drama meto tong, gazong meto, heta, chati laso ba tabiubi. Yargun tuyenshi mebara kongme no meto chazom sipa chomir yeni yue. Tena, dar dekhen cha chungpa nyingpa zue ngani yagpi suizong hi yinpi, tada zangzin kiwi gora te zehkin tanandukpi yuejong hi tonga. Drakar cha kongchong ka go she te yongzong nong te denzhen yu. Aro, hyonyin majung wi nyokin zong ra hindu kang. He xue jin topi rong ka nyechi ten yu. Teji yongzong rong ka nyechi zor to dut yu. Kongchong de na busu to jin go topi song long te la nrenpa tar nang hin. Cik dham to nyechi som jeb, chi to drogzi nyingpa hi yue patong. Ti ting chadam kongchong yi kya. Gojeb to tongpin som chedik de tenon rong rong ka chuki lukti ya yue. Tata na konso pomo son che non che yin hin. Kete tali lhapi kyang yue pi wong to tong yon. Jokse sa bati zang hi li lhame. Nye zi yenda nye zi to mar nye yue chong. Nye zi cui ni ko ni la nawa yon manjo. Kong chong te tong a tong yon zong che ming lang to lari yon chenso shendu zawa ni me pi kong pa kienpo te koro. Mui sambara mato mei pala chepar chenpo nirahi yonggo ten kya yinan sante. Susu lei shinche duni layon senti hilon. Teji mui ronglo rongki chunte mutu te sanlo matongwara. Mui nyeche kangchungke sop yuetse la te. Teda ke chuele ngui sa tuhyu na gojibche xego chenpo te yinxin. Junto pomo su shene yan zu yongyong. Ngui la xego te tazamri shepatong. Gete shilan rokin yinze xego tere canga xixi gdete don tang zala zozo tata xe. Rongke lo la pa can yinni shilan rogu yu. Dadong kongchong tere kyo zhigimche zhima ngarpo xe gchab yu bi. Yongzongche na nye zangtong ka nye zangxe de, droga la kexi xizi xe batong. Deji me kexi chenpa xin gong yong ma xe para gugbi la tonga xin ming dunche ngwe po to da la lar yang da yin de. Me mingdun che namba tena dati drakar che shei namba tong. Chuenpa gangra hi to matzambi. Dara yangzong yangzin chenpo she diyo pi tsangdara. Drakar che me samba toba hin. Pomo, rong yangzin she gendo gong. Nyama rinto rinto, zamba hiento hiento. Demo tali kiwa ngangke tonggare. Ke heje yu zam karo deba tong. Deje towa gangjik la me parte. Towa ngon lolo to ten hin. Rong leji pa teno yizo la shi ti dechong yongju kwenka le me. Dele nganso nyang tu du, manta yong rongwa re. Gora ti nong ka me mong kiwi nganso che shi mi ma hi chong. Tsoma zhongse nong hin che chuto cabo me bar. Sosui chowi chuto le me yin la ti ju ma ji bar koja chenpo yu. Dene zhongjir che me che chu che hui da re. Dene to zhongjir ne me ya du tong uishuk cangma hiong bi ni zhongpo hi re. chechi nga leka chashimi dhamgu. Nga leka kangtara mela jwenye meba xiyinpi. Rongka mahina yagare. Cho neka nga to nyangta nyetindi ten tsangka jajure. Jema a kangra xe rohin rohin tahin tahin xecho. Kyehye. Yongzong che me kecha to kwa tong. Lapar to drakar che xiong chupi tama ngutsubla tete. Huyen torto ngon drakar che don la tawatara. Dani hopt nyetri tingni longte me don la xipar tawitze. Yongzong donle halam nge mingdun che yonman dana. Nge chung ni dipi loto acha drakar eyi nyampi namjur nge. Yongzong che junti mebi nanjute drakar yon xe medewa tabu xixiongte. Me topi kipi don la tete. Rong na tenri dogo la. Matar nyetinda zomare. Che yongzong che pungpa ni jute morong jadu tu chu. Drakar che me la nongka tobe te pa long. Tobe ka xe te takab di nong chunpa nyingpa ka xe tong. Chuche, hibur tongpa ki le ye mebi. Drakar che tegui ki xe te. Tu tong, tanda, long da da ka yo la are. Xasunda na chongse to pe shu xe pi, xo cha ki la gor nyi xe ken ta bao xe ba ta mare tang. Sonyi ni te la pa shu. Tata yunu langso xeka chewe tu la xazun danda pechu xe na langso chola re. Tu tong, ngen dene pechu chi. Xazun dada tsoma lo koreyanu tunpi xazun yinpi. Gongjin tre de nyue pa xikik re. Donpa rongki yinyo de tato mela tunggu pi. Pomo yunu ma mongpo xike ka la tsuju mandong yon. Donka sui ta angi tongpor joga re. Ke xue kin achor tong juhi rongka tongpi nong lu. Deje, nga yon xiozi se me pi ngen yin ngun la tochi sawandro. Shidro chonko te rong la tobe jikton chunpa yapa lu gongji nyuanro. Ye ye. Nyingkenche chobona batso. Xiam la liu kyubi nondon ko la ndo duki ngotu xina. Liu ndon non la yangzong nyendra la ji chenli tunte gandru nehi metat. Yangzong che rong loto dreka la ndiwa xe. Dini yangzong che drekar toni morong ke shidu yuece dreka la xe. Draka na tinga yenda puti tong tsumpen kama doji luti shepi tongsi pomo ta kalayin. Tacha draka ra tongchir nonga pomo tezo tong nisu maki la. Shachwe teni chong msoso tartu nawi korso tindu. Nyingke nabazo. Terengka pejun lungti nyintinli kong kongke lungtinja. Zongri lugu zedong hebi lecenja. Mondi zangzong lecen. Meto tong mawa hebi liu kyuba de nongden tsuma hui chasun. Jemi lecen no mutu to dungtang te liu kyukki ta nyendu hyojiyan. Lecen te zonri pa tong nyendu hyoken, draba digzuwa lodur tong hebhe

0: singa namba zuwa gong khan zong. Dada che chi sing yinba na, kanki long ting cha dietong lam ten xiba le cheng ri. Dering ka dietong lam ten xiba le cheng nong ta, dietong kuwa rja jin xie dian xie kao ka xie xie ta di che ye. Nga na le ching zuo chung xie ke dian zi xiu jing ye.
1: Cae su la jie zhe xie jing na, me cae nian bu luan bar xie bi gian lin yi la. Dia tang na cae su ge rin tang nguan ju xie bing ga zan yi.
0: 昌米切素了几只当爹汤了多难洗肉香了爹汤过着精细细把弄点些钱托工了用呢就忙过为命也呢眼前美女用人就古点美的今儿呢江苏我们没生动的一动牌的拉都麻将呢用我忙个那种 托工了用呢就忙过也没到了哦你个高瓦东就把他呢哦冲啊哦冲啊拉水边弄成两个眼了托工到用马套用我呢路数啊我忙不也电工图用我把也那个长得哦你个高瓦你点些呢接着人多头面原种用我我从腰机你到用家人家是吧马子托工了车头部都用工种建筑啊眼今儿呢从我呢没事通的一种把的眼呢 Lado zhungsi tianda chuchin minba tong, lingyo ngon ngasu tu jayong tong roto na, yuwa manga na zong xian, dedar cia na, dazi mo wu lukam de, togong ka yuwa nyawe kuyo tong nyat tibari.
2: Be dang xilu sori yung lu da, song tuan jaywi niru ju tab dang.
3: Jong chua kang da di song xie zi ni, di tang lang tuan no ni ling mar yu.
2: Sengke namba, dada che jia sen yi ba na, Kamki lungting jia de tang lang duan xie bi le jing de le.
3: Qi nang bi de tang lang duan xie bi kamki lungting xin jiu ro ga xiu.
2: Nga cui jie jie lu xie nian jia de tang la sen kur xie jing yu.
3: Qi ji nga cui lin qi la do nan xie jiu ma ji ba nong ru.
0: Nga de na ni xie rong yin jia to gong ga ni long jin xia yan bi. To gong la le ma ta nga ar long ne gong sa la jia ba tong lu sa la zha bo zi ma ra. 托工了用为托们年少的爷爷爸了我这家吃家乡东找我自己的家用的东西那些男子用娘就古巴的托工个罗啊七种呢托工的用马套路中找不这边那些男人将他玩了这把呢装个了七八东容器这边努巴没别可做帕马王用那大众别清晨起顾我这找不东装个了七呢你是托工个你娘一样了 Ralandruwe zangal che xiudu yala tamburin zangguba xe na. Ralandruwe jubun ro marang la to yung marang. Nyare to zangguba ci mi sinja li ga marang. Zingin namba, xiang la li ye xe zingji matane nga zo lin cin siru.

0: Lula dewa tang semla ganang shung na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zun gu.
1: Detang gu na se shue ji bang lang ma noa si gu. Se shue ji lang dur ma hi na nga chui lin chin sun tang.
2: Tonian lu, ba la wa, gi la wa, toshi che wa, ji chuo rong yin. 将我电脚接着到铁道通渡

0: ta guli chan zhe zhe re sa kor chi zhe re lu din zhu
1: yu yi lang dor sa dun ba ga na chi zhe lu tu zhu
0: be zhe le tu
1: be zhe le tu rin chi
2: sen ke na ba zo gong kham zang ta ta ne pe jo long chan jin chai le kong kang ki long chan jie bu jie lu tu xiu ji tu zhu ri xiam la bu rang jiao jiao mei zi ka na bei ga zi xiam jiao suo ye zong rei na wei bu jie lu tu la ye zong ne bu me ta lu da wa yi bi da ki ta zaka tibyo ko ngu tu do du che xiao ri lo sa xirang ni
3: re re re tin ko wi ji ra ra ge tin ba ju ge sa gi nya wa yang ngong ngen zo lang ge chen jia zi ya ra ta qiu mo lu da qiong wa ci zu nam lang yue jie nga qiang an ni zhang di wu tu ya ra su gang qin da li na qi dang xiang xia sa ke de qia ding guo zu jin de jiang ba de yu ma jia ba dang lu jia ba qiu dong wa ji xia gui ru ke de za tang la qun ten dong dang qia ji xiu ning ngen gu ge li ge ya bu xi gui zi quan ge ta de no yin na la ci zu nam lang yue jie nga qiang an ni zhang di wu tu zon da bei de yi ba ge wu tong ge zu xin ge de ni gang qin da li zu da pu ge gang qiu de yin na da long ban da le pe le ji do de ni da na qiu de xiang xia ge sa ge ke xi le da ren yi qia dui nan guo zu xin ge de ngui jin de ge jiong ba de yi le yu ma jie ji zi len ra do lu jie ji zi len ra qiu tong ji zi len ra de ge ge le ge ya mo zu gui zi quan ge de ni zu ku ge za tong li na la da qun zhen dong zu ji ge le ge de yi ya mo zu ce li do ni xiu ni ngen guo ge le ge de zu ya mo zu gui zi quan ge
2: Tene tsi chukswam nidu dhoji ngacha nyi ni nima lang kichayam tsu. Dabdaan jam, rangdi tsi chukswam ni shidi tsi chukswam par pomtong lo. Tuyabzang roko to kawa chadu chungzin dro. Uyizang lo je hingbi sako to kamsu tsadong pavar tin. Sui tin ta nuyambu kongo sa gu. Tsi nye je nyipsi ta ngacha yi ni ya tomi rangang say. Janna to nro tsetsan tab zin. Ya tsin pal, pahamna man tuay yu. Sa ngama la nyeto tso. Tembre rikpa. Ta peda yiba ki tsipa chukswam nidu dhoji ngacha nyi ni nima nyechem chu nyi nang ni nima ki chem te lang chem sunshi da. Te lang chem sundu ta dawa riri la dada njaham da tsob zon nyi dali ti nang ni tari dawa ndi ki dabdala chan suna dada njaham ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chukswam ni peda ngapa ki tsipa chukswam pala pomtong ti chokana ki da si na pomtong ti lor ki dao. Tene hing ru mangso ki yigzab gujik tuyabzang ruk sako to kawa chiyo to chungzi intro uyuzang lo je hing bu sako to kamsi tsadong pabar di sui ti to nuyambu te gila hongo sogo ri zi dao.
3: Riri. Tsi nye sum, chi yi ngacha nga ni tsi nye ye, chi yi ngacha sum pa nima na zi kwen ge. Go ma do, dawa shibu, deji do jing te me bi, nga pa keru ji dawa ng si. Nga go lo, simpun no ni xe do, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do. Nang la, lo no wo kang la ni, ye lam xe lo, pulu tu bi, tsi la chi la me zi kwen ge. Dian no yi na, tsi nye sum, chi yi ngacha nga ni, tsi nye ye, chi yi ngacha sum par nima na zon, da nina je ke xing ge.
2: Tene ta dawa riri la, jitang saajun milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipandal chanso na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jie namkur chiya chaji papsi nrai. Sebda tsi juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolo ncho. Tsi nye gu ni lakpa namri kamar juu rin, xajay to namkur chiya yang chachu nrai nduhi. Ta dawa ndi zada kama gi jortang nraiwe te la ti ni, Jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chung gyud. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi ki dao.
3: Deni peda yipa ka si imba tsi kuali xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xio, nye xio ni, nye xio sun, nye xio nga, nye xio zhu. Sun ju ji ji kuala yin zi kuen ge. Da kuala nga ni ka peda yipa ka da xindo di xio sar ko. Xiam la dirin ka za ka tsi jo kuala ngu zhi xio na.
2: Tene ta tren ki zaka tsibjo xio na, tren na puu me ta lu dawa yipi tsipa juu ni, jeda nga pi tsi nipji, riza pub, kama nakwa, njong chung luu ni, chui chi yo, yoba ngui zhuwa, pontao xia da hachi na tu, tren namgo na tsong namgo ri. Jokpa chutu doyon ta nyingo chutu nipa ni la da sutun saam kail. Saan ni pui su chuk suam, za pa saan, njong chung salao, naan ni pui su chua bi, za penpa, njong chung sami, yin ni pui su chua nga, za nima, njong chung me ni, ten di puja loto xio tsar.

0: rūrūy tōng sui sēn jī mā dāng wā gā lā yīn dē. Khor duay mē bī dō chī mō bō yī, rōng kā rōng lā gā wī lēn bā yī. Dīng rāb jī sēng kāng rī bī lō bēn, vā rō ā dī yī, sēng kāng dē tōng lā cēn yī tāb dē yī yā yō dē. Sēng kāng dē tōng jēn jī dū nām yī yōng lē lā zuān yī, nye khor jī mā nām zī wī jōng gā yō. Dēng dā dēng yī lē bā rō dōb tōm nā. Nye tēn tēr kāng ā jīng jī shiwa yīn yī mē jī sōng yō.
1: Wēn jiāng, lì gì nè hiu jì cù wì zhè zù rè tàn jì zhè yì jì. Ráng gè zì wì zà mè bù chù tàng, pà mè bùn jì, gà nì lò gà nàng dà, rèn jì bà tà rèn dù xì nà. Gà rù gè jìng bà tà bì sèn dà, jì dà rì xì à.
0: Sèn gà rì bì lò bùn è dì lì yì nà dà rì sòng yò dì. Rò nì jì gà dù dèng kì xì kèn dì, xì yù kù yù sò jì xì dà dà mè yì bà rà, rò nì jì gò yì nì. Gāng zā sō yīn yōng rōng lā cāng bī cōmī shidab yī dēm jū yuè jī sōng yu.
1: Rī dē, mē yī mē cì xie dāng jē rāng lī mē bā gā lā yī. Ngān cì yīn jē tōng nā lān zī bī ū cō xī jū dē yā nē, rāng kī rāng lā, yīn jē dā xiāng bī līn jē xiong dāng.
0: Dē ngō mē sēm chū xī bā nē, Tzawa ni dukju meba tanda gani yin de. Jonong tong reche chi long ni rong ka rong la semkyuk dreji da yin la. Nje tindar semkang je pamka pibi pamka yin yi ki ni jong me.
1: Di na, gari yi ki dang, gari xio na, gari sui na su de da chama, zong ji bang da sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie tong xia ca yue na. Ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bu chu tong. Pa ma bun chi, gan ni lo ka su xia ca tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang da. Qi ji bu chu cu la nang wi, ngan ji di yin du. Rang ki rang la xiong yue ma ri, ga li yin a xie song na ru.
0: Dor na.
1: Du di ri ni song. Tsuwa jeda jizin che yang, rang se rang la wangwi, sen la gocha jini. Rang ke rang la nying je dang, rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don tang nong di, sen kang chui di jia zawa xibi, de tang ke rang ni dang, de tang ke xie zu jun gui.

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai ri
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ri ri yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jip sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de ji na no yen da la yang se se chao ri wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe du re
0: ji ji ta nga he gen ge ge chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu ri
1: ho ri ji ji
0: ji bin zhen zhe ko yo guo ya bu dang
1: ho yo la ba zu qin bo me yo wei ji 层面，解决难困难，马上有呢，也不有。

0: Jachiwis, enge namba, tsama kamzang. Ngani pejo, lungchen nyenchen likung, kankei lungchen je, santa chichi lenzen ge, gege lozan nima yin. Tene lontuen goma ge nang la, ta ming ge nangyarin chui de, ane ming ge sheni dang. Ane ming la ngogu goni ye na, ngui ming da, tami nyi yo ba ge nang ni. Tene ngui ming se ya di, goni kanche je yin ba. Tene ngui ming, yin da ming je, ko tse gin rabo de kanche je yin ba. Tiso te, ta nganzo ge, peji mambo da jani, do di ji tene, ngoti chi ba tene shi. Tene, ta gong ge chi ja dan re ni, nganzo sangi ge chua san rabo ge yo re. Tene de la toma, tene, chua te san ge kor ni, ma sa hin do di ji, zo ji tene yin. Ane, tambo de kan re yi san, ta ming ge shi ni te ma su yun bi kansi la. Ane, ming de dabar man zi, nan ji ten tang ji, momba ran jir de wi, momba se wi shi, ngun bi ming de dabar n zi zi ni, tene langar ki bin do la so ba, tiso gong la, che ke su ma nang yin. Ani ko ming se ande, ka ani ming kaanda kaayi na rarang su su ka daayi ku chu te yenda mandri par ani sabaraji ko tengu yore is. Tengi dila ta tenju ngoo tuen pa te ta ming ka tani shiri zu te chaade pa tenri shi. Ta tenri yin pa yinza, ani kaade ngan su ka ruwa mii ri ka shusun di ka nona, ani ming se ade mada pa yinna, ani tela ta kāngā tu nyōrā kāndīn jōngu rīs yā tērī. Tā shetān kā ngā tsōn rūwā mī rī sēdīr kō māhi tēng kōwā sēdīr māhi bā tēng zā yī chāni anī kēshā māhi bā. Tēng kōwā tēng yī pārū pō kā kēshā kā tsā tā tē bā tī anī tēng kō tā bā. Tēng dīl rūwā mī rī kā rāng kā Tela tini rang sandi de pa dati pa la, ane kecha da yige gano chi tsar chi bi ke tchana po chi kaare se dira, ane ming se ya di chadi pari. Tena yin pa yin za ta kasi le, tenju ngo tuin bi ke ming se ya, nere ji me pa yin na, chi kanda ka yin na teso la rana sato thong ma yin pa ke tini, ngo tenje chi tini dai nabar chi bi ke ming se ya di ma ta pa yin na, ane nganso tu jing ke ta tsua gano la, ane rang sandi de yin paru po la, ane pa dati bi kasi la, Ani dati ko lipra chi kurun tri mtapa. Ani pe ngibo kanda kanki yin paru pola pa godati yun bika sila. Ani yana ti igi rumu tri di pa yomana ngansu ta kudala da la soba katini liji nanjo la soba teso ku kuru yin paru pola dati yun di la. Ani tata chi ko tri mtani yin paru pola kwa ati no lonjo wata. Kwa nzonjo wata. Rangi sanja ki ten cheta wa yin paru pola ani ta mtri pa ki tenri ki ta kanga da nyora mabu jin yungri. Yang gisa yang. Ani yel dan dui ki koro pa kal dui bi ke tenze ke ris ji bi ke chi ti so de yin paru pa la ane datu yun bi ka se la ane hachang ke tere kali chenpo ji tre ba tenze ten yin dire ten tata ni yin na ta nganso ke chi ka na ka an yin na ya ane te so la rarang su su ke tomo ma yin pa ke ane min re ji pa ta pa yin pa yin zang ane min te la ten ni tab debo ku go ni yin paru pa la ane dati ko tre tu bi ke tenze ke tere misa ke ko la ni ba yu ba res Tene nyingba di chere se dire ta, mi la ngogu goni ye na ngimi tami nyingyo pa gana na ngimi se ya di goden de kanera ji yare se ya tere. Ta ngimi ji goden de shetan ka la nga so yungta gano na, tozu tozu kuru yadwa mandawa tene yue barede. Wenche ta zawi chani ko cijo ku peshe tong tang mandawa zang ma tole shi chani mandawa me bari. Tene dire ta, ndika se la ta, ten te la tomar da jarwa kanki, ranyo la tene churi tomo mayin bar goni bi ka da, nyeja, yana tene chila, ane mi chila nga so ngimi se gire. Tēn tēlā tōmar dājāwā kāngi rāñi lā tēnī chīdī tōmō māyī bā kōnī bīg mī tē tēnī ngī mī kō kōtēng zōng rā kōshī. Tēnī sīmbā tē chirī sē tēlī wō nā tā mī tē kō ngī mī yīn dā mī tē chī tā gō nā kō rē tēnī cē kī kō zōng rā bō tē kā rē sē bā yī nā tō tē tā nī shī. Chī kā rē sē nā mī tē rāng dājī kī chī tēlā tōmā jē bīg mī kā rē sē. Mato lo, mi te rang dayi ki te la, thoma jaa mi maayin pa, di nge te lo, dayi yen da yen koro taa te pa, tene chi yin na. Ani ko, tata ko taa saa ki dayi ki, ngi puti ji tene, ngi mi cha mundo wa. Tene tere, ngi mi na tene, cha chen tambo te chere jane, mi te, chi te la, thoma jaa mi chi yin. Ni ba da kaan re se na, chi te, mi te yi thomi njuyen kere se. Mi te chi te ju pa, thoma jaa mi ki mi pa maze, dayi ki chi te, mīti jī tōmī njūyī ngirīs. Tā mīti jī tōmī kī njūyī sē tīla chū tē rōnā yēwī mīti jī tōmā kī tēndē ngirīs. Tā tēndē chīrī jī na dāgī tē chīrī jī na mīti jī tōmā kī tēndē ngirīs. 배창에 사다버는 소만이나 사신 TV도 니보대 사히비기 미드지 토미 된데다 사히비기 니보대 차 대답하겠다 차치 되니도 처리했어요. 아니 님이 이미 인담민겠더니 참지지겠다 세틱존아 보대 되는지 인종교 왔다 대처했어요. 공 그랬더니 혼등 그 되는 안 되는 절대 도와가기 걸더니 사히님
1: 띵주 체만만데 팅진다 러브 팀이 저주 지진다 지지 체만 지비에 롱팅다 신겐 체만나라 가든샤
2: 제제 나상 우미 치다리 총제 리시 중지 체주진 다제 기비 용로 비천더 쉰제 신게 부위 시송부
0: 다 드랭 가로스 가스 바바 히지 치르서 다 미라 모고 니미 타미 니에 바가 나니 아 드니 다 타밍 세야 데 간데지 어 디고니시게 다 타밍 세용디로 시탄카나 민 강다 강인 나양 아 드치르세디 간소 로아 미르거든이 아 똑바다 하롱 로여와 똑바다 하더니 자그더니 다이데 돌 프로파타야 바마돌 파타 먹이 바랑치즈 고미 고 드데바테니지 아 마시바르데와 디미 시탄카나 민 강다 강이나 고 파타야 바 이제 타미 히비까지 타미세 안데 디니 파타바 짠지 미지거든이 지 고하는지 메바리 원하던 데이 가서 타미세야테 간데지 고하는 게 바래 세바이나 타미지 고

Chobo namba, dadari ga zangko ri niyang lintzin no yiba socha yolo yi chorang la ngoma guba jishe ri siba tang yiba ngoyin taja jolo yi ni chang siba di nye dada siyo bi chobo solo yi di nye la gabo xiong na nga zu lintzi ja kaba anjang chow ji che go nga nga do jian ni rang ga ganyi pun ru tanchi la pa chole ri Mada chuwi nje ting chali di nang, jiwo nang la dolo jari tong ri yo ba. Choran la ngoma gui ba jishi ri. Tong tu cho wa jishi yin ba rang ka nyi xiong gang. Tang hun la yi ba so cha ye koran ka cek tang yang zon ba tang, tong yi lo yi choran la ngoma gui ba jishi ri si ba de la jini do.

Yang zhuo ba nan ba, da zeng ko ri ni yang li wo you xi bi le ji ni ba de ne, ji ba gong ta jie jie dong yi le ji, ni chang xi ba de la ji ni do. Le ji de cai zong ke na do zha dang, yang na san bi dong zhe ge zong le ren ge. Gong ni ma ne ren yo te, zhe qian bo zhe qin ko te, xiang da jia chang la ni te, da no lou li la ko te, sa ta ren yo la da du. Lan jia mu nam chi ta ri. San de ye san mi mo xi, din de ye di mi mo xi. Ngin zhu ru dong xia ga mu. Ngan du si ni chang gang yin. Gong ni ma la ki zi ri, da no lo li chi ta ri. La tong bo xiu bi ji rong, tang qian bo nam chi ta ri. Gong xie zhu sa za zhu ti, ngi sen za da pi zhe ri. San de ye san wu e xi, din de ye di ming e xi. Ni zhu ru dong xia gang mu, ngan du si ni chang gang yin.

0: gebu ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai ri
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye ri zhe yo de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji tela jupsingo mo tsuma ge ge gemo ta to nyo se ge ju lan ka no mas de jina no yen da la yas se chao ro ho yo ba zu zoji ta mo nyo ro sang ta nga mo ta to to ma ta ta te le gemo ge ni chi ju lan ko bi pe ro re
0: re ji ta nga ge gen ge ge chang bu de ji chi yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ore ji ji
2: ji bin de ju ro ko yo go ya bu da
3: 허요라

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na no yin da la yang se chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ka chang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu re
1: ore ji ji ji bin de zu ko yo
0: ko ya bu da
1: ko yo la ba zu qin bu me yo wei ji
2: 前面记住蓝阔了马子有呢也不有卓本那把错孟爷呢家亲们出街穿牛堂这月电影家亲们出街能三笔自动看你穿不了黑笔路一直人一直向了新州林今年应届第一笔孟爷也偷出笔新州